0: malapit pa ng hanggang 7 metro sa kaliwang harap na barko ng BFAR. Wala pa ang kalahating oras na direct hit ng water cannon ang Datu Paduhinog at muli pagsapit ng alas 8 ng umaga at bago mag-alas 9, nagpakawala ulit ng tubig at isa pang barko ng CCG sa BRP Datu Cabaylo ng BFAR. Sa kabila po nito at iba pang aksyon ng mga barko ng China, wala namang nasaktan o permanenteng nasira sa panig ng Pilipinas. Na isagawa rin ng PCG at BFAR ang misyong maihatid ang petrolyo at pagkain sa mga mangingisdang Pilipino. Mariing kinundinan ng Philippine Coast Guard ang delikado at walang pakundang aksyon ng China Coast Guard. Iginiit din ng PCG na patuloy nitong babantayan at poprotektahan ang dagat na sakop ng Pilipinas.
1: Nababagalan si Senator Judge Panfilo Lacson sa usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, kung ganito pa rin ang magiging usad, posibleng umabot ang paglilitis ng unang bahagi ng 2027. Kaya may hiling siya sa kapwa Senator Judges.
2: With all due respect sa aking mga kasamahan, sometimes kami yung nagpapabagal kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial kung bakit naisisingit. I think we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong.
1: Inabot ng 3 linggo ang prosekusyon sa paglatag ng kaso, mga testigo at ebidensya, kaugnay ng impeachment article ng umano'y grave threats ng Vice Presidente laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nakatakdang simulan sa July 29 ang pagtalakay sa impeachment article kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pero pinag-uusapan ang posibilidad na iharap muna ng depensa ang ebidensya nito kontra sa grave threats bago ang confidential funds. Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na magkakasundo ang dalawang panig na tapusin muna ang presentasyon ng lahat ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada impeachment article bago talakayin ang kasunod.
3: Sa ganung punto, tingin ko bibilis dahil kung ano na napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin sa defense kaysa bumalik pa tayo sa original. Para sa public consumption, magiging maintindihan nila. Kasi ngayon, per article na, ini-estimate ko, matatapos ng after 3 months, matatapos yung prosecution.
4: As far as I'm aware, wala pang definitive agreement on that. No? At patuloy pa rin ho yung deliberation tungkol dito. Kung di ko nagkakamali, we have until next week to inform the court about our decision in the matter.
1: Tiniyak ng prosekusyon na irerespeto nito ang anumang mapagpasyahan ng impeachment court sa issue. Apela naman sa publiko ng abogado ng vice, hintayin muna ang depensang maglatag ng ebidensya.
2: Gusto namin sanang mahingi sa ating mga kababayan na hintayin rin naman na panahon naman ng depensa maglabas ng ebidensya para mabigyan natin ang tamang konteksto ang mga bagay-bagay.
1: Hindi pa niya masabi kung uupo mismo ang vice-presidente bilang testigo ng depensa. Iginiit naman ni NBI Director Melvin Matibag na katotohanan lang ang kanyang sinabi sa witness stand.
5: Under the rule, this is an exception to the hearsay rule. Bakit? Because I'm now the custodial of the records na naiwan noon, those are official records, and I'm testifying based on the records. We seek justice. Wala po tayong hinahanap na dorito. We are guided by justice, guided by the evidence, by the rule of law, by the procedure.
1: First. Samantala, mananatiling tagapagsalita at counsel ng House Prosecution si Tolosa sa kabila ng mungkahi ni Presiding Officer at Senator Judge Jesus Cudero noong Miyerkules.
4: We appreciate the reminder given by the Presiding Officer, no? At masisiguraduhin pa namin mag-iingat sa mga magiging tugon, sa mga katanungan, no? Sa mga press briefings, sa interviews, para masiguradong hindi natin ma-violate itong sub-judice rule.
1: Pero plano niyang bawasan ang tungkulin bilang tagapagsalita ng prosekusyon kapag siya na ang nakatokang magharap at magtanong ng testigo.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
7: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masilog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan. Pinoy!